0: awon weju ma na yesu yo sencheni a na yo
1: onyankopon eye ho sencheni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wari akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabri a oba no onwu ate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu richemo any friend for me no be body channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu ti ni ni sa o de ka won ani chire won se se ni amuji.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de same to me, I am a Amu bua ne se ani owure ye didio se wo betumi aye en aye su tini ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amuji bi etia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesi ahwa no hu na de amno mu hwa he ade anti sumpo ah ah ngwa ngwa juma na yesu yo.